Anaya musika va vifianga mayava ni atoloa se tsatsa tsa mali a ole legend ka malo a iyo e na wo pepese umai ya ele ngate sa mol pacifica se le fiefia e pepese ngo foi mfa vifianga ya mai ile sunga ya va ni atoloa pro se foi ya sama to fa tsa si ai foi au se tsa li ai fa boy moe ole toa mal fetu ele fan dale na sa fa tsa no ina fa ungo le vaya so tsena ile stona i e whaling reserve e manjoit Faftai lutatu watu no le langu langu sua Faftai fo I woma pa anga Ai meise lea o le au fai pisi nisi Sa fa piena una feso soan le tu fatasia o le voi fa moi moi Ia mala uso la sa o la tolu a Bino taita I el fa moi moi Ma fa anga o yoina I el fa moi moi Ia le uso I a Chris O si ona faretua Chris Scanlon, si ona faretua ya Tayana, a pia fo isi ona uso ya Ozi o ilatou ya ona ina ya le kulupu le tau o le FTA po le from the area for the area. O la tau ya, fatasia I manisi fo I. Sa o la tau taita ia, matu fatasia le fa moe moe, ya male langu langu sua. A le sunga ya lao pepe Christian Brown, o le 43 agency ye mal to tele la voni si fo yo o alum fa na wala tuno o la to sa pul pul lima fata si yo e tu fata si fa mo mo ah ko e ma ta uti ya ah ma ka uki al ma na yo fa mo mo el me ale ga ko fo ngale au ta tu fa ye se me fo ngale ai pul pul lima fata si ai e se le ma ya ah e se le ma ta pe la ole so to na Ma na ye yo la sto na ile nga tele fa tumulia lango lango la tunu ya a ol ma na ye ol ma kwa ma ye lo organizing a world organize yo

Musika fado filen mu ai fod fe ngai lo tatu wa tino mga duenga. Ai me se lava ila tau o loo fe ngai male tau singo matua matutua I tau no mauta malawa. Pasol sole fai ma fau fau ngai oile na ele ele va masewa.

0: kapa maringgiti na nonggembul. Nindo pagrorong may na via kabin luto libo na ono na station yung o na tuwa sa iba po hindi ono FM. Endorong di kina na ituruto ko mene kila ng bulong-bulong binagat kina na ingon. Pwede matanggali mati rito wi na kin rita taro wi kaino pa kukoyang ng bulong-bulong binagat kina. Na prokaramo ni mbula na tuwa sa iba po hindi ono FM na via kabin luto libo. Pero talangani ko ni warorong na website www.planetaudio.org.nz Dona Tonga Bambamba na program ni Bula.
1: Pakcu thnai khmae phsa chieng 10 chnam mok khai bomreu bong bon jeung tam rop telegram 104.6 FM Planet FM.
2: Ba pakcu jeung sai no knong 2 dong knong 1 sapada keu thngai angkia chap pi maong 2:10 niti dol maong 3:15 niti nang nou thngai prohop pi maong 11:35 rohot dol maong 1 kanlah ba som complete ba pakcu samleng khmae.
3: Hai kamvithi jeung mien poramien pi prateh Kampuchea, poramien antrachiet, poramien New Zealand nang niti phsaeng
1: សេងចាបាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែម្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
2: លោកចក្រាកុំអស់ចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetaudio.org.nz